Maze Mose abarira Aroni ati barira ikoraniro ryose ry'Abisirayeli uti nimwigire hafi imbere y'Uhoraho uti kuko yumvise imyidodombo yanyu. Nuko Aroni akiri ko aravugana n'ikoraniro ryose ry'Abisirayeli bahindukiye babona mu bugaragwa ubwiza bw'Uhoraho bwiyerekaniye muri cya gicu. Uhoraho abarira Mose ati numvise imyidodombo y'Abisirayeli, none ubabarire uti kuri uyu mugoroba murajya inyama kandi mu gitondo muzojya umutsima muhage, uti muzoca mumenya ko ari we Uhoraho Imana yanyu. Nuko ku mugoroba inkware ziraza zigwaho bashagaje zirahazimya. Mu gitondo buca ikime gitonze impande zabo zose. Ikime kimaze guta, hasi aho mu bugaragwa haboneka utuntu duto duto nk'utuvunguka duto duto nk'ikime cyavuze. Abisirayeli babibonye barabazanya bati ibi ni biki, kuko batamenye ibyari byo. Mose arababwira ati uwo n'umutsima Uhoraho abahaye ku ibyo kurya. Ibi ni byo Uhoraho yavuze ati umuntu wese yegeranye ibihwanye n'igisa cyiwe kandi ajyanire abo mu ihema ryiwe ingero yitwa omeru imwe ku muntu nk'uko igitigiri cy'abantu banyu kingana. Abisirayeli babigenza batyo, barabyegeranya, bamwe begeranya byinshi abandi bike. Babigeze kuri ya ngero yitwa omeru, uwarenge uwegeranije byinshi asanga ntacyo asaguye. Uwegeranije bike asanga ntacyo akihaniwe. Umuntu wese asanga yegeranije ibihwanye n'igisa cyiwe. Maze Mose arabihaniza ati ntihagire umuntu abiraza. Yamara Mose ntibamwumvira bamwe abiraza ko basanga byaboze binyagara inyo. Mose arabarakira, nuko bama babyegeranije uko bukeye umuntu wese bihwanye n'igisa cyiwe. Izuba ngo rirasike bikayaga. Maze kuwa gatandatu begeranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bahora bazana. Umuntu wese agira omeru zibiri. Abakuru bose b'iryo shengero baraza babibarira Mose. Arababarira ati ibyo ni byo Uhoraho yavuze atejo uzoba umunsi wo kuruhuka w'isabato irobanuriwe Uhoraho, nibagende barondere ibyo bagomba bateke ibyo bagomba, ibisagutse babibike babiraze. Nuko barabiraza nk'uko Mose yabageze, ntibyabora ntibyagura unyo na rumwe. Mose arababwira

0: uyu munsi mujye ibyo kuko uyu munsi ari uw'isabato y'Uhoraho. Uyu munsi ntimubibona ku musozi. Mu minsi itandatu muzokwama mubyegeranya, ariko ugira indwi n'uw'isabato kuri wo ntibizoboneka. Ariko kuri uwo munsi ugira indwi, bamwe mu bantu bajya kubyegeranya barabibura. Uhoraho abaza Mose, muzogeza hehe kwanka kwitondera ibyagezwe byanjye n'amabwirizwa yanjye? Raba ajye Uhoraho ko nabahaye isabato, nicyo cyatumye mbaha ibyo kurya by'iminsi ibiri ku wa gatandatu. Umuntu wese naguma hari, ntihagire umuntu ayegayega ku munsi ugira indwi. Nuko ku w'indwi abantu bararuhuka. Ab'inzu ya Isirayeli bita utwo tuntu manu, twasa n'utubuto twagati kitwa gadi kandi twerade, twasosa nk'udutsima turi mu ubuki. Mose arababarira ati, iki nicyo Uhoraho yabageze, ati ngero ya Omeru yuzuye manu ibikigwe aburunganwe rwanyu, uko ruzogenda rukurikirana kugira ngo baze barabe umutsima yabagaburiye mu bugaragwa igihe yabakura mu gihugu cya Egiputa. Mose abarira Aroni ati, jyana ugwavya urusukemwo manu yuzuye omeru imwe, urutereke imbere y'Uhoraho kugira ngo rubikigwe aburunganwe rwanyu, uko ruzogenda rukurikirana. Nuko Aroni arutereka imbere y'ibishingi ntahe ngo gwameho nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Abisirayeli bamara imyaka 40 bajya manu, bageza aho bashikiye mu gihugu kirimo abantu, bajya manu bashitsaho bagereye ku rugabano rw'igihugu cy'i Kanani. Ingero yitwa Efa iri mu izitwa Omeru 10. Cyuti mukunzi wa Radio Gakiza, aha niho tugarukirije ikiganiro ijambo ry'ubugingo cy'uyu munsi. Wowe washoboye kugikurikirana, Imana iguhezagire kandi igukomeze iguhe umugisha. Dusenge Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kubwira ijambo ry'ubugingo utwigishije. Uduhe mwemu wawe arishimangire mu mitima yacu, maze udusange impemu ubugingo n'umubiri bitagira agasembwa. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye. itazi kubesha.

0: twige Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato ni waniro
0: murahawe ikaze.

kubera ko nabo bantu bazishona nabo baba berekanye imico mibi kw'ibyo bintu babyishimira ahubwo mbere bakaba bahaye n'uruhusha abantu abo bantu nabo ngo Imana izobibabaza igituma washuneye impuzu abantu zibambika ubusa. Ndabona ubundi atwandikiye ni Amiere kumuganza nanje ngiye mu bikugwa rusangi muhezagigwe ubuze kugira ibihe byiza n'amagara meza ku bikugwa rusangi.

0: Uwendi munuanyi iku murungu, alu?
1: Amahoro,
0: amahoro chane?
1: Ispo.
0: Izina ninde?
1: Diwame Davidi Mugusanda.
0: Davidi kiganiro wachumvise?
1: Chane, ndakumbiri da chane.
0: Uje gutere riki muri kutikivi uno musi?
1: Bo, ikiti nandi niko ndimba.
0: Urikuri imbichi?
1: Nzahabu.
0: Urikuri imbi nzahabu wewe?
1: Ego, go.
0: Nyama, moku imbi nzahabu nivaze kwa wisunga amategeko ya leta.
1: Chane gose.
0: Urazitora none chanye bimeze gute mwimbu wawe umeze gute muri iyi minsi?
1: Mwimbu wanje nuko ndona nka umukira cumi n'amashika bani nka tera n'umwishengero.
0: Mama ku kazi kawe wewe ubona kashobora kugutunga n'umuryango wawe chanye?
1: Basha ndabayeho neza cyane. Ego frema basha ndabumira cyo n'abana mu kwakambara neza nk'aka cyane.
0: Hama nkubaze muri ako kazi ukora wewe intambamye uhura nazo keshi n'izi?
1: Asha cyane ngo njoye kwa rufaranga harumugura se umeze neza mu rwunga baho neza.
0: Intambamye muhura no kuvuga ibitagenda neza muri ako kazi kawe?
1: Ashi na amato ni kumbe nuhu harako kuza kwe watu ashwe honi ima na yo nyeni.
0: Harakunda kuba mibi za chango ma gisida?
1: Sita kuwa na wengi tu hao wani sita munga kaminane wuyaka kumereka chanye. Musho duka mufate umba kawari gisida zi watu.
0: None wewe urira gizima na mkuja kuimba kuko umba hasanzu hali ya masanga hanyameshi.
1: Basha kwa muna duka senga kuko na goje nuta senze mungi kukie kuko.
0: Urakoze.
1: Nanyumu urakoze.

0: Umunwanyi ku murongo, alo. Alo. Ane turi ko turumvikana, sinzi kuri hafi ya karadio kawe.
1: Oya na katungi ndi Burahimu ngarutse.
0: Burahimu kaze kandi.
1: Yego, umwari mu tukwe atoje tumshikana. Na naringeze wikintu cyuko umuntu akwiye gushingira nayo cyabari cyo mu kazi akora. Uwo muntu ari muri FKF na shingi nta cyari. Nimba ariko ari umukiriya aje kumukoresha cyabona nawe ari kibi. Namushingi namwe ko ari kibi icyo kintu adashobora kugikora. Burya Imana nashobora ajya gonga abakiriya bashobora kumva ko burya Imana nibona icyo uhuri. Nayo ibyiwawe bimeze neza iba yabiteguye. Rero mu kazi akariho kose kwiyubara ukereka ituri burya nivuga gutuma ari baririmo ukishingira intaho icuri burya haragira igihe.
0: Yego cyane.
1: Harageze igihe nyine umubosi arantuma amabati. Amabati usanga yururutse. Maze kuba yururutse ndagenda mbwira ko avuye ko bibiri bibiri y'amabati atatu yamushyikiriza. Yansohoreye nayariye. Numva ntugemerewe neza usumbaho nari kuyamutwara ariko namuroshe tutavuganye ukuri
0: ukayajya
1: ujya mu by'Imana rimbuga ko twakwiye kumubona guhurira n'abagenzi bacu. Hanyuma rero turi intege bari ku mirimo umuhoro wose nta kazi na kamwe katarimo imitego ariko asengi umuntu arasenga igiho hanyuma akije nk'umutego yakibonye amenye ingene acikingira harimo n'ivuga gutuma yishimire nawe n'icyari. Murakoze.
0: Urakoze nawe mugenzi ndagushimiye.

umunwanyi ku murongo. Halo, halo, halo, halo. Nabikunze ko twumvikana n'umunwanyi wacu, nawe arashobora kugaruka, sinzi ibyagoranye.

Kadia gakiza ku isoko yukuri ndabaramutse kandi ndabifurize kugira ibihe byiza ahiwanyu mubanyu no mu byanyu. Reka kandi tumushimire cyane Ami Izere yaremye yari kumwe namwe kuva igihe cy'isaha imwe za gatondo. Nkuko mwamaze kuvyumva, jewe Dieudonne Manirakiza ni jewe ngiye kumukorera mu ngata. Ndabahe ikaze kandi namwe nizere yuko muri benshi mwiteguriye kubana nanje mu biganiro bigiye kudushikana igihe cy'isaha icyenda. Akaririmbo ngiye gutanguza ibyo nabateguriye na karirimbo arandinda. Karirimbo kabanezere.

0: Mvi ati jewe narahuye na Yesu nawe ndakwipfuriza guhura na Yesu nimbutararonka icyo ufungura mugenzi kugira ngo mukanya nawe uhave ufungura. Hallo.
1: Hallo.
0: Amahoro cyane mugenzi.
1: Amahoro.
0: Ninde tuvugana muherereye?
1: Avugana siyo ni bo mudama rujongo.
0: None mwamaze gufungura?
1: Ah, tubiteranye.
0: Mugira kayabago keza nawe muri kumwe wose.
1: Ngombanze menye wo turiko turavugana.
0: Ni Dieudonné Manirakiza?
1: Dieudonné Manirakiza ugira kayabago keza ngaho ku radio.
0: Ndabashimiye cyane mugenzi.
1: Kambone Fred ngaho ni sinzira ugira kayabago keza.
0: Ah, sharakumva.
1: Papa na mama ngaho ugira kayabago keza.
0: Mhm.
1: Abo fewe petli kumwe ngaho ugira kayabago keza ngana mushikanze ugira kayabago keza.
0: Ego.
1: Ekambone tuku na wetu kumwe ngana wenye ngira kayabago keza.
0: Mhm.
1: Eka tuone sisimu nga nyele munera mwana wenye ngira kayabago keza.
0: Ego.
1: Eka tuone Pastor Alexander Sambuku ngira kayabago keza.
0: Mhm.
1: Yuzuti bage bose amaze kuca ku radio bose bagira kabago keza mu rakode.
0: None mwebwe ko mubiri ko mbega mwibutse gutumira kugira ngo utarose ari hafi yanyu nawe avumbe kumigisha Imana yabahaye.
1: Yo, ba tumiye turi bese ngaha.
0: Oh, Imani guheza gire cyane kandi aho muri kumwe bose uti akayabago keza.
1: Barakumva.
0: Muheza kigwe mubandanye kuryoherwa.

0: tugarizwe. Turabandanya rero ni kiganiro cyacu cy'akayabago keza. Allo.
1: Shalom, shalom muntu w'Imana.
0: Ah shalom, ninde tuvugana?
1: Mavugana ishowa ngozi mugatuke we.
0: Kaze turi mu kiganiro akayabago keza.
1: Murakoze cyane reka nifuriza akayabago keza umujyango wanjye mu gisagara cya Ngondo. Aye maduka yabigeme ngaho kumutako atakarabo kwenze na Francine ngaho mukanyoshe. Ngo ya norwe mukanyoshe niba giye umuntu waduze na gya santari ngaho mwigenda na bera mwigenda atakarabo kwenze. Akarabo kwenze kandi kuri ikida mu ndengane niba giye umuntu waduze na gya mandira nyene ngaho mu ndengane. Atino kuno kubagira kandi mama Ebenezere niba giye umuntu waduze gya masabo ngaho kumuganda na gampo ro kumuganda. Patrick akayabago kwenze niba giye umuntu waduze na gya Kurode nga janga na wakanya nga janga taka akayabago kwenye. Abagwayi bari mu bitaro bitandukanye bose ndabivuze akayabago kwenye n'abantu bakorumiriza radio agakiza niba giye duma hariya mu rugabano na CDH mu rugabano na mwenye wote akayabago kwenye.
0: Murakoze.
1: Murakoze cyane muntu mana akaririmbo. Sendabira akaririmbo ka korali yo ngaho kumuberure bise mu mfasha.
0: Kohare yitwa gute?
1: Ayo korali sindi ko ndayibuka neza ariko akaririmbo bakise ngo mfasha.
0: Murakoze mubandanye kugira ibihe byiza.
1: Murakoze cyane muntu w'Imana.

Eka ndagushimire cyane kandi nizere ko uri kuragira byizaho uherereye zino ndirimbo ndazi ko ziriko ziragufasha ba inshuti ni kohale igihe kirakuze hariya irubona ni ku rutonde rwabo rugira kabiri. Yesu rero yabaye inshuti idasanzwe ku buryo yemeye kwigura umuntu kandi yari umunyabyaha. Tubanze rero ducariya mu rugombo na Good News Rugombo Magena undi mu bise ngo urugo inyuma y'iyo ndirimbo mucamo kwikirana ikiganiro umuntahirize ikiganiro umuntahirize cy'umunsi Pascal Gahungu akabaja kudushikana hariya ibuzira sazi.

0: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
1: je byuvuga siniko nabitahura ni gute byuma wavita ngo ni umuvuga butumwa
0: si umuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ibyo umuvuga butumwa umve nawe iragenda ikavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabiri atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usanga iriko irasamiranirayo no muri ya miryango usanga igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu
1: ubu ndabitahuye pe nimba biru

0: Allo?
1: Halo.
0: Ninde tuvugana?
1: Shantari Mitenga.
0: Shantari Mitenga? Ndakwikaze Shantari mu kiganiro ndabakeje ndabahujije. Ndagushimire cyane. Ngushimire cyane mu kibanza cya bose. Ndagushimire cyane. Hadiaga kiza ku isoko yukuri reka rero tubanza turemesha mwebwe mwese mugwaye abagwariye ngaho mu bitaro bitandukanye abaherutse kugira amasanganya ndetse mbere na mwebwe mugwariye muhira ingwara zitandukanye ndwarabona ko zanagwiriye hari n'igihe umuntu atamenya n'ibyo agwaye ariko kandi Imana yiteguriye kutugirira neza yiteguriye kwama ibagirira neza igihe cyose mushize ibyizigiro kuri yo kubera ko niyo yonyine ishoboye byose. Alo? Alo? Mwanyi wacu agatelefone kaba waciye kamugora ariko reka tubandanye rero dutegereje n'abandi ko babandanya bakura ubutumwa bugufi rero bwamaze kuba budushikira butari buke. Munywanyi ku murongo. Alo? Alo? Munywanyi wacu ari karabipa tubameshe ko kubipa mu by'ukuri ari ukubuza amahigwe abandi. Joro ryiza ndi bukuru Elize komine Karusi ndaremesheje umubibi bike munda jetirde amaze iminsi agwaye aremeye umwami ndakeje n'abagize ico bunguka bose. Alo?
2: Alo?
0: Ninde tuvugana? Gorodie hiyo meze neza? Ikaze ni gwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahujije. Alo? Alo? Alo? Mbandanya kwa kwanya.
2: Inashaka kucheza chimi abapasitoro bamaze kanga amayenga bire batobutumwa.
0: Nijimi nishimwe.
2: Yego yitwa umwe yitwa chimi.
0: Hadiwa gakiza ku isoko yukura gatelefone kakaba gaciye kamugora ariko kandi yari karakeza bavuga butumwa batandukanye bariko abashikiriza ubutumwa ngaho mu karere aherereyemo aho yamaze kuvuga Jimmy Nishimwe. Reka rero edukeze bavuga butumwa bose aho bari hose bariko barakora bitanga kubw'umukumbi w'Imana kugira ngo barushirize kushikana ko umutsima w'ubugingo. Mukomeze rero kubandanya muroranigwa kandi mukomeze kubandanya mwitwararika umuhamagaro wanyu utame bwanyu muzirikana ko atari ubw'ubusa mu mwama. Alo? Alo? Alo? Ninde tuvugana? Alo? Alo?
3: Alo?
0: Ninde tuvugana? Kaze Martin zigira kumeze neza. Alo? Alo?
3: Abantu bose babatishe kumushimisha batyo.
0: Ego?